0: gyöp gyi nang duwe.
1: Kese nga ya kya ku kaps dhe na, nye chan s gyöp mi du.
0: Nye ca lung gi gyurim xe go chuk na, duku din zhed nyung yu me. Yine, ya ge kye yo ma zhe. Chang wei da mi dang go che ya te la, nye cha xa mi la, nga zi mi la pa ka bache ne chuk zhe. Yāna tsū gāpchī nyeshī tam nechik shī. Yīne sūsū kēsī dī dām yā yōmārta. Kāñī sī na dī sūsū nā rī. Nye dē na nīchī sīyā dē nā dā kē mī dō. Mī sīyā dē kā kē mē nechik shī. Yīne nā mē nī yōyā yōmārta.
1: Ngā nā mē bē mī tī shī. Ngā wā lī mūng kī. Wā lī rāng yō rī lā. Nā yō shī. Yine rang nga dwe da, nga kar dwe. Jikdi di to, dang yung yo ma zhi. Nga na me bu ka zhi. Jikdi di to, dang yung kyun yo ma zhi.
0: Kira, tu sim sang gu yo zhi. Ma se, shumi du yu na nye shi risha. Di su sang me pen to urta.
1: Pen kar to zhe.
0: Kanda su su yun kyu che riku jimbi yina. Nga yi qi nang zho. Kirang tabe di ki di. Dende kirang du lu yung zhe.
1: Nga di ki to ne ma to ne ke mi du. Yine nye rang li ya chi si gui. Shabda yi da.

0: Kari, kari sheba, nye sebu komu jo.
1: Nye rala cibu maso asa lo ya yi.
0: Yunga, rangge cibu masa lo bo nye tangli che cho. Namgyu di yueba zangbe jis. Masi tiri nye rala shuo ting je, gondas shira lo bje debi yi. Yine, nye yangya to nembu je rala gondas lo bi yi.
1: Yangya shu.
0: Gongbu ma sun ro, nye lega go ko je, rang chogo to ba xia su.
1: Ya.
0: Rang yin na, jik du da.
1: Ya, du da.
0: Hara bu shi ma ca la.
1: Du da.
0: Nga zi dan shi bu shi chu.
1: Du da.
0: Kwa zhu nye ba.
1: Kwa zhu nye chu.
0: Ta ka rabu, te su kwa re, han ne kum mi du. Hua xia pu zhu yu go le duan kan, yi ge chung cha je tong ge mi du. Che dan, rang che dan ka la nga mong xiong ka zhu ge a. Che dan ka zhu me. Yun na ni ta ring cha bshi. Di, zem ling gar kong si kwa re.
1: Shenzhen.
0: Shenzhen e, nga zu Shenzhen li chi na.
1: Ra Shenzhen la, zhong de yor sam chu. Po bi ge yo mar bia.
0: Rang po chen ge min du ge.
1: Chen guo xiong. Ge si nga zhu ya, chi cha bi na, po shi ta tu a yung sik bi.
0: Di karsik re, chi cha na poto anyong si karsik re a. Lao Jin, rangka tiri yinji nga gaji tsaib xia wuyo. Kajia song, chi cha na to mar si karsik re. Zuhu xio da. Yinji kajib re, rangka tiri yinji nga tsaib xia wuyo. Ne zo kar la song.

0: Nagjini, Pechun Renxin ki nasi ki kengwen chenxin yinpe kara, xien da mencha wa xinhe.
1: Khonzo gongmu, guigyu cheba ta.
0: Pur tupi he. Masi tene jikden yonggep nguen zin ki pur gyo ngoy di minaya, Nagjiti, mi ngabzul haka yege para tu, pundin che tupi he.
2: Kwanzu yu chung mei kajo dengzeng chee ne jingmei le yue tup.

nani tuan tu kapsu. Khonzo chile keju yi sa ne degar lepshin, degui ki chabu nang tu gui nye la zhuwa shi. Puri nam ngay la tuan yo wa ma se, changboro chetong zam si. Jigui chun jam niwe wo tu, khonzo chile chi gyu ngang chui kutab chi. Kanzi rinni yugui, kalung chui ni chingi miksi si tu tupyu ro beba chi xin tu. Tene muri nam, jikju ni tui ki tete lhuri ngang chiri tuan yon. Muri ki rinli li, chirin zai yu shik chilu chi ni, suk chung we puru cu, yisim rabdu chochi yu. Puzhu juzhang zamki muri shi la tamdu kyu ne pachur chazi cheba ta. Teje muzhu ki renglu zhilo gyam ne rogdo nam tachur dongzi chena ya puzhu ki paru daksun che ne zhenyang xian cui komata pachur chedo mi ju. Mdo na chou mangbu tenne ju na kanadie changzhu sakwe tu Zhu dabu chakchang soja tida ki changbora hangsan gui ba nyamdu zomdu hale hangsan gui shi gui. Wanyan digi kuyo cha gen ki kwanzu jikdu nyamzum chi gui chungwa shi. Kaan isi na chagun tini kwanzu kanda diye changsu chi we gungar kade joje ki gizung kui chibu ti shi. Ti genbe digar ni zamin to zhu gi tu zo chi shu shi du kyuru hiyo.

0: wen ya teng cha ra ko zu ne ge gam di ne che tong gun shu su qiu si teng yang be za dan ti ngun si de bu qi le suo zha ri ta jie zai xin da ge kim xi yin du
1: te zui nyu ce ji zu sun tu ji he
0: ngun si ta long dong zha yang ngun ne di lu cuo xian bie dang mei ri ge suo zha mang da xi ge su ne nga zu ne tong ju me da Tien ki cha ra, gowa ra sha jibu yu pengyu liu xin yubo ma se. Long chi ji kong ne, juk zo bai pengyu zhen duru te ra, rang jibu xiu xin yu. Gowa ra sha ki tante pa ra, gi gup di wu yu tu cho du chi xin yu. Ka yin si na, tie nu mui sabab la, nam sa lao ki gyun do tuen pe shi. Nu mui ki zadang chi bat la, dip zi jen ki sa yi bu wa ra, jik du zhen ne, Mokyu ki loji rikyu gengye le chakshing. Teni, jili ngadong zam singbe rikyu ji yinshing. Gamsay togi rizi toshu kachi le chok. Teya, sakyu kachi du kekwon tele shingze jili ngabye yenke sin. Mujhe kyakyo ki yangsara rizu uyu su chodyo chakyo lo chambu teza meme. Wenya ngarmi shi hangsan gube gengwe kachi tonto. Nyen tsu, tanda kibbe wangje tuyantu tabzui chabu chishin.

0: Lona chungdil, nasa thala bhebzi, rumdiye kangsam thonne cheji shaydi, nangpang ju thubutang. Kangsam tiju yom thubu rinyang buyu.
1: He puri da.
2: Hale, o. Lo chi ju ju, do khabish tu wala.
3: Inda, inda.
2: Inda, inda. Inda, inda, inda.
0: Gadu thang, parje gyu di, mwaya su tharme tuyla le gaw, thasyu shini. Tharmani, tuyamwe to, mimi longdong to lebatar, mangsa gu chedu, khaji tiji meba gyudni. Chorsi degyang rebzi le minthongwa gyur.
1: Po, nye rangshe yi da. Tendo rangla tuji loji dew. Ribudim je junta ngon muto bi na. Gongse lega chika yonggu yi da.
4: Bala, teri kirangi chunga sonzang, nye nye shabdaj gyuginda. Amla, les, kirang kan gyugi.
3: No, bu jayi na.
1: Eya, ngarang sum nyumdo yin da. Ya, nya dine to so da. Chung di ga bu shi ba.
3: Yin da, ye ran lu, da ra mo dong da. Po li ma tu bu shi dong.
1: Yong a yong a.
3: Jin zhi bian.
5: Please.
3: Ta jian na.
0: De le gu xi la. Tan duo neng mi tang, ruo bu yu bu zhi. Ma zui na wa ki wu ma do. Seng seng ti zu sam dong ge mi. Ma zui sim zhe dang du zu ki king bie ji ding ti. 모두 강에 장시 체내 파달 교토 지기유

0: Randa, Kim San Tae Hyuk Jae Sung Jae Dae Yin. Sam Lo Le Zha Ma Zhe Kyun Deng Mian. Ta Ren Ne Sui De Po Zang, Nye Xi Nye Xian Su. Nga Yao Xiu Chi Nye Ti Ran Re Xia La. Ge Xiu De Su Su Na Re Xia.
1: Ha Kuo Ne Zhi Xia. Dang Gu, Nye Ra Sha Fa Gan Cheng Ha Gu Bi Yin. Nga Zha Ren Sim Chai Ha Zun La Yu Mian Xin Gu Yue. Jima ne ne zui khar la ne lam sa nga xia wu da ha kho su nge
0: ning du lo de bu qi ta ne su ra ni bo ya wu zhe xi jie na mi ya ka che ge mi
1: dao zi ne ga ge wo

0: Pomo. Karchi yu.
1: Ajala, nga jeng yung nyung nye yin.
0: Jala tindris nyung yubay.
1: Wan kandris nyung yubay.
0: Jala dam chasun na terke na lu. Tine zi kya hachok shi. Shien sungay a.
1: Ajala, kari shien sungay sung ba.
0: Ting ji le xie lo me. So su khalil sam tong.
1: Si. Ajala, kira nge... nga kuma ri gong chung nge la. Nga kuma shita me. Ye, jeng yu tige ki chua khanche rido tag yu.
0: Chen sargo bimbe.
1: Sargo be me.
0: Sargo bimbe na chigi chigi barra shikyo karchi zi yu.
1: Ma di ajala, nye di na le, zay zi khari lu yu me da kwa sam chu.
0: Ti su chang chay shi lun pa gyan shi. Chen tenga su zi ne tuan barda.
1: Zi ma di.
0: Ma
1: di, nye di zi kyun shi u me, nye san ba on.
2: Nama.
1: A.
2: Karchi yu. Bukwa ne khasa khasa shi. Gongma zang ajala. Murang kaya khala soshing ma la kha kye zi kha kukuma ri.
0: Sugu yu be. Dawa kha zi zi.
2: Dawa nyi chi mirda.
0: Duyung ki dawa sungbu di sopsa kha chagurda. Nga zi ne ma lop chi. Nga ni sargo yubri chiri sam chu.
2: Ajala kirang changgu shi yubi na di gong la bukwa tingma nyi shu nyu yuwarda.
0: Nyi e.
1: Sungbu lop chi kha chika.
2: Rang la shuk tingzi yu be. Che zang ajala. Tanda murang zi shuk bu nang xi chi. Jang yu na la. Zaijia dhugu dhinzhe dhima dhosam, nawa shirada ngi. Ajala, kirangai kinkarabu, jangyu kaginyo na yaga yore, kaginyo na lo diya yore.
0: Deisho da, nye kinyi li xiegu, xiexie yi ga la, dhidhis tiyor da. Jangyu ki, ruguo zaijia dhur cai di, dhus tiyor zi, dhe da.
1: Mote son da.
0: Deidho da.
2: Ya, zi, mune lung lambur be, ya, nye kira xiegu. Dibay ya.
1: Nye.
2: Ya, rang juxi.
1: Hou zhi rang kai ti nam duo lang yi shi dong a.
2: Tian zu le ge xie dong ma ribei a.
1: Ya ya.
2: Rang xue da, teng ge nie ding zhe ma xie bi na, da ge xie dou ribei a.
1: Ribei. Qian nu teng ge xie bei qie le xie ji di ge lo ling yi tu jing e. Ha, de. Qie le suo ding zhe xi guo ri.
2: He ci, qiong ge chong a. Rang wo ne, sa ge bi qi suo ding zhe xie zhe gu du ga.
1: Suo ma mi de ni yu.
2: Ma ri, nie ding zhe si ge me. nga ra nyu phom song ji che na ka le kha ma re ti le la kha ro re
1: zha jie de zha
2: yo nga

0: chè lo sum lak chu wi lam sa kha chè nye yua shu bè pang la a
1: ya mia so da
0: nga san du min du pi ge xuo
1: ji de le sim nü yue zhe pe ju dang jie ka bi jia hu ri zhe dong ge tie le sam lu dang lu yua shu bè ka gu chè bi ri
0: bu di ne gong si gu bi garo da kha che ne ngani le zhe qi ge min du ta ge zha bu sui gu ri chi bi na
1: zha lo di ge min du la ni ya cha duo ni nem zhu ba si jing yue jie da ga qing guo yong du ge
0: zhi xia su su da ga zhu ni duan ge nga kan zhe dao ma shi lao tang Pull, get your cheese cheetah.

0: Tuchay nanggo, ta tiri nga nanzu juni ya yao shibji chungsu.
1: Kiwa ma, acha, ndo nanzu giga rinpe ngumi rinne shusha jik ki nanzu jinti shetu ma su.
0: Ah, le.
1: Nanzu shirong zhongzi.
0: Shirong zhongzi. Ah, shirong zhongzi singe dingon kunyo yu.
1: Lesi, lesi.
0: Ano, ta kiran ya yang kasaka ne sheba li chawa sato khabshtu.
1: Kiwa ma, anye sheba angja, bo simchu laga sheba angja kiran jio. Ah, acha nangga pa chawa nanda.
0: Lesi, lesi, ta tujia shine yao shio ba.
1: Lesi,
0: lesi, lo. An ku jenga chingjia ngan de gu xia ro na.
1: Lesi, lesi.
0: Tujia nanggo. Ta jia su bu xie su.
1: Lesi, lesi.
0: Lesi, lesi.
1: Lesi, lesi.

0: Kamsa.
1: Mibu, harche so.
0: Shanshi, ra chenchu.
1: Ra chenchu, si.
0: Shange, mi dungwa shingit gui.
1: Si. Shangche, moshbi. Kini kinchas kim toli bishi.
0: Kusho meo ko bawa, jimane mi de chayi. Shang kwan tui duna mi de su. Tao yin, bye bye. Ta yi chis gui.
2: Wane lo nye chum neng shir shia. Tanda rangi barwa nga zi zhe wu si. Che ne, nga da nyamle chik yin sui we.
0: Alisha ge, rala majo ngu raya yomar sige, ribe.

0: ki kukup zhe yu bi pyo gi parti le ri le che gyun sep tu gyu rwa yu ji sung bishi.
1: Jizi chu nying yi nga cho ro, jilu nido ni sezhu lu Himalaya tar suen teng gyu zhen duru nying zhi luna ge ji yu goro chung de tu che gu su bishi. Tadin ki zhen duru nang jili ju ta, jili sum ju suen nga, jili ngab zhung yang ge ji zhen duru ka sum gu zhi che yu bar ta. Zhen duru yong nang ge yong sanay ka gi mingdu gu gen mi chang tong le ke yu bishi. Zhen duru nang shu gen sun fan ki. Nga Shanghai ne yong wa yin, pyo do yong tian tang bu yin. Sator lep tu, u dong kakbu du ya, rengi ki chachi yabu che yue be, semche teza mendo che sum shi. Zhenduru na shu gen, lim ping ki. Ngara, rengzhong kam che moro, gyushar lo yu chung we, hajan kabu chung. Ngara, zhendun diri shu den yiba yin she sum shi. Nga chui chu zui guba ra, jili ju yi cu chung ka ki zhenduru che gu su ba ta. Zhenduru na shu gen cui, du me nak ce ta, zho re gyu ti gyushar lo yu shi. Jili ju yi zhenduru ti, zho zen nyam len zo che be, zhenduru shi yin ba ta. Zhenduru ki lam ti ti, luna ki na ce ta, bang chung la ten ne chun ba ta. Chanyum sabu mi, som don som ki le ke yu shi. Zhenduru na shu gen cui, gyushar lo yu tu, luna ki zhen chung nyam len che gyu chung yu shi. Ningong chu zui chung yi ba ra, jili ju yi cu chung ki zhen shu ba nam, mingsa ran jor ba ta dun ne, nying tang bu zhenduru chuk chi yu shi. Zhenduru na shu gen, wang xiao xiang ki, ti zhin karma shib ju shi zhu gor su, san yin mu tu, shuk ge ju yin xie sum shi. Zhenduru na shu gen, xie bi xing ki, lam ta jili ju zhenduru la gale te zang min du be, gyu shuru tu yun chung zi bu te ra, nyam len che gyu chung wa ra, ha jang ga bu chung xie sum shi. Ji zi du nin, jili sum ju suyang nga ta, jili ngab chung nga yi zhenduru che gyu yin shi. Jili sum ju suyang nga yi zhenduru ni, laba gen zhe shu gyu ro tsa ba ta. Jili ngab chung nga yi zhenduru ni, chile gi lu zi ba shu gyu ro tsa bu yu shi. Taja, jili sum ju suyang nga ta, jili ngab chung nga yi zhen shu ba nam, jik ji ni du ngang, jo du gu yu sin ba ta. Kwan zui, lu nang zin chung kuyu ki zhenduru chu, yur se chum zhe top ji, be pa lu me che gyu yin shi.
2: Nag ju chung jili xin zi zong tu, sabab top yu be, di gara ngo zhe su ki ka bu yu. Lo xie nang san nian di ge zhi yu cien be ben zun wo. Xin zi zong ki chung zu mang bu ro, ngo zhe chu gang ki bu yu. Chu gang nang ngo zhe su ba ge zara ya bu chung ni, ri me to mang zu la zhu ki yu be. Cai nyo sa ta rin wa ta, cai su ba me be ne tun tak ju tup ni, mang zu yi cho wa ra, dup di zhun yu.
1: Chang yung sabab to zi min xie dong dung ki yu be xin zi zong tu, tan da qi ri la ngo bu zang le me ba te tang dur na. Xin zi chung di ki nak cha chung zu chu gang nang, ngo ting ri ne xin. Kansara, gido gi bè bar yu. Zong ta, le bu, solo ngu bu so gie yu ba ta, bè zè ya yong su min chep yu.
3: Nga zo xiang dang, chong zo ge, cè zang min na ka, nga zo dalo cè tap dang la, te naga mang la dang, pu yung ka la te, yu du ka, nga kong kang, ina ya, kok shok chok, cè sa shok chok, tap te wu te re do.
4: Nga na ina cè nyo ya tap te wu me, ta ina cè, kok shok chok do.
1: Na zi chong zo ro kyun mi ni jin ta yu ba ta, chong zo ngu zè chu gang ki, ngu zè tuyen bop gyama nye dong ye me yu ba ti. Chung ming ngô cè kì gùi gù yong su gòng mà dù nà yà, ngô cè yu bà tsang mà sui bà yi bà mà sè, tà dòng rì bà gùi gì mè bè, chung ming cù yu cò bà rà, dèp dì chung yu. Xian zi zong, xian zi chung dè kì lè jì bà dà wà sèm zhù kì, chung zù rù chù gàng qì bù xì yu, tà dà ngô cè kì rì kù lù yu. Ngà zù chung dè kòng kì chung zù tsang mè, ngô cè dèp dì yu bè, ngô cè sui bà kò chì tù bì yu jì sùm bì shì. Tinga, xian zi zong tu ngô zè tùn gòng jì gà mè bà tà, yi wè lù nàng. ngo zai chui gan ti tabu yun di ge xiang ta chong de ti xin chong zu mang bu ro ke bu yue bie. Mang zu cu cai nyo gua wa ta ngo zai ta ri ne or yong gu sui bu me bie ne tun ta ju tu bie. Men bu xiang zhe zhong chong zu ro chong zu yu dang yu geng zin ki ngo zai dip sui lian gen ku ru ne chui gan nang zang gen to ba ta chu ge bxin yu. xian zi zong men bu xiang xing zhu cian zi qi gui le ji ba ge sang yu zhun ki. ngan zui lo ji nang cai ting sum xi de bu yu. Sa yu yang, lik ju che yue bie, tuan bu miya bu yue jie sum shi. Xiang gu xiang, nor zom chong zu ro, chung mi cu, ni dian tu zhe ki cian bu che ne, chong zu chui gang dang nir chi xin yue ba ta. Ni dian tu zhe ri, chui gang ri yue jie chi ki yue bie, cai kang de mi, rang da tak ju chi ki yue shi.
5: Cai nil cha kya nang, pai zhe che bu tu di tong ge, no jo me li ki, ngop zhe nil tap di rang ye, no zhe gang go me li ki, jing o ki, yak bu tu di gang me zhe ne.
1: Xian zi zong, xiao gu xiang nor zong chong zu wu yu lian ki zhu ren pu bu ci lin ki. Ngan zui cai gua ta, huang gua, bie cai, le bu su de bu yu. Cai du jie, tui jim cang ma ra, guan jim qi ge yu jie sun bu shi. Ngo zai ki chong zhe rin guang to bu me gya, qiang za dang to zhu bu mang zu cui de bie ngo zai ti da, za qian bu ru kyu ba ta. Tian ya yun di ge zhi yu cian bie, yu rin cun ga jie bie dup qie ni mang zu yi sim zhe si dup qie ba li chung wa ta. Mang zui chu ki kan li ngon yi yu. Xian zi zong xing lian chong zi ta, cian zi chu bie ju ki ju dan xuan ba. Yang jian leng zin ki, tang tang zong kong su, ngo zai chui gang dun ju tun ji yue ba ta,

rāng tā nīmdō tē tū. Tū sū zhō jōg tā shū jē. Dā yāng xiu nī mīndū. Chē sāng. Tū dā nā bā gu yīndū. Rāng chī rī tē jē. Kū yōng nīng guā sāng bī. Ngā gā chō xīn tā sī kē mē. Rāng wē nē xē nā. Nga tanda piu sung sung yu gyu mahri. Yine mi me zi tun tui mian zang. Nga ra piu du chung wa chi chaya ki kukab yuwa sang gi. Jik chen na. Tama de rangde sabu nang shik mi di le chang to ka mahri. Yine nye kong tu ji ru che shu. Liao liao. Nye. Tabu do nye pomo gao xin yu me. 이년 단단히 셉시스 나랑 갑유 베드라님도 대화 상귀

0: chibdin zhe harchi yu. Yungdu gezi xie mi du. Ngare na lo yongba dangzhi tigzhi che yongurbe. Rang harchi yu chibdin zhe ma nyeb che.
1: Tu lo zhugu yu.
0: Yao xiu ngai zhugu yu.
2: Ye ye ye, aja, di ngai zhe da, nye zhugu xiu.
0: Mogo. Rang da sheng jing chu. Sana gong le karchi gaxin ba.
2: Kala xe sa gaxin mi.
0: Dine, tu xia din zhe qie me ba.
2: Azi, rang... Sam chama chakar tungo shi, dike dike kish, aza ra nyanga yu.
0: Mogo, ni pungmin du, nga raya zhu yi.
2: Iya, tando, mangu shi ra zhu ya yu, aza ra gyo rung gu gu qing shi.
0: Kar zhu gu yu, chu chou la dang zhi, nye mi shi de.
2: Azi, nga nye qian na shi ra zhu ya me, gyo gu zhu yu sabi yi, da lam san shi, wo shi, aza ra da jiao xu chi kar xa jing ba. Rang nye ga lo ba xa du, kira ni zhi gu ma ra.
0: Da zhi su, sam lu kan ju ma dong. Mi geng tuan dal pukui chido qi mo go. Zang mei you zhi a.

0: nga ta sha sim kya de be su che tu zu zo ka bu chi ta do zai nim do le ga chi nim do le da chi nim do khala sa yu ten su sam ko du tu zu gyo zu zo ro chen sing bi yin ne nge nam ya zhang dang ba zin zu chi ji zhang ge li zu bu zhe du sa li zen su cha su no nong ju bu zha me ba nge zal yong wa zhe wa yu
1: kira ni chung chi cha bu yi be ga le mi le xie wo ya yo ma ri
0: 徐正也托他查弄出不少的和丢弃他也其他你的等待的俺没同意的没同意出现的代币也不重要他这个来真的拉上为林文西亚的就更要不起给不到啊徐杰不了哎能够进步送过念头了上交的国家国定义中文的